ja da be no me ja undimbo de wa ya mami for the last 2 years na me hwe fie bubu ma solid dan mi yare bible say be fearful in a town for we sika programs am akọ and we sika me dey obesi a solid dan me many fathers need one day see bubu a solid dan die kremonia ya kọ fa ni se wa mna no ma me dey a solid dan no what this man won jiri what jiri me kan wa sori afi katapila ni me se me nya sa adan ese bi jiri yakopo a solid dan fu kremonia kremonia wa no na nyame nam ne so se me nya a sori afi greater ne so me to me me no kasa no wa fa buta wa wogro ne sa no a wogro ne nan wa ya sori a proper ne na sia go fo ha miria jidi ni awu sori ti awu ni e jidi ha ya sori nyame sa o e ba se me ma ti asie se se wa wu ni yesu a me so me wu ni yesu ta wu ya sori bi a me so me fa ni yesu ne mra ni emom ni en ka jere se aseda enne dia me ba se me ma ti asie se se 2 years ne ne 1.5 year ama ni asiri ama fu me wuro mu no one day pa na wo kom yesu na one day pa na yesu kristo ben te nkwa se wa bra kwa aya wo ni pa nyina to agu so e ka wa e ma bibia ha wo ayeye na o jana ayeye do na o jana don't give up men fi wo bia sa wi awade na wo nyan ko pon nka so wo be ku wo ni maseda wa ne ka ye wo bi tumi koto anwo menyame wo bi tun tumi se wo menyame de awade atafa ho no do your homework do your homework asa wo yo wadi ya enu anu no wo nyamba koso no nya pam na nyani ba be ka bi anu wo yakobo be mo won down anti grace nyame ati ase ti grace de ka wa sit down ye nyame aka wan ni ni pa ta so be se ye awade ashira no no wo ashira no

ne NDC ba ye ni mebe we yi nani onye bo MPP aba na ye MPP ba no we yi nani because NDC aba na ye nkangule mo abandon projects ni gugu wa sa ne crew from market mi ni mebe akodure so MPP aba na start ye for the ba yi nani if you for pen so how many years ni for the ba wo mu yi omani e ma ne kangule mo crew from market you ref say tax payers money and the chichira o mine this advance when on 7 media me CC market 24 hour economy no we jai projects MPP here agenda 1111 na kekengurem ini apomudi ya idwa ya apomudi nsipinsita ndc ni ba utim idwa e ma ni ye dwa na wo kura na sebe ye wiwie papa kru mabofu dwa da wo no ye si no wiwie ya kusi dwa bofuru bi idwa okay na fuoba togu fuoba the whole west africa be di dwa ye woda bia obofu dwa enso futru nko ana wo ye jita sia kese enso e de ma ban sa every mpp pens kusi mpp sa na ma ye na eti munye dwa dwa sem na me de munye ye agenda wa wa munko ho wo munye obi anka nkyere mo ni na bua che ho ho na kamisa me kan nkyere na 24 hour economy market na dia dia masa mo mwe ne mere masa nye bua mo che na na mudi so ye nyam kwada sa okuru mo sabe ka obi ye ndis ni be shine stay bi bi mo bi mu na bat me nye ho na me we wo ho ne se me kan nkyere mo mini apomudia mini apomudia medidwa yedai